0: sampean iki wis sepo to, Pak? Wis ora susah nyang nang joget.
1: Iya.
0: Ngalang-ngalang bae rasane susu-susu.
1: Nembang-nembang mah ora iya. Ya, ternyata saya